0: tu dis aussi mon lala la roi atri mon lala la itioni mon bagbo yi pe ire ati anu yo ma te wale ni aro yi ayokanu ni won we numeri ori kokan la ese ketale ni ogun olo so mu se pe owo oluwa ko akurubi o ri ni si bi oro mi o se si o tabi ki o se olorun duro ti ri re olorun je olorun la ni olorun ti ki fali re se mo ko mo tin jade la re to ba gbe ni majemo olorun to do ni re olorun made ti bo da yi wa si mu se bo ti lo la re yi ni gbo ona re ti ona re olorun lowo ko si ni gbo ni re oju ki o si ti o yo mi ya ti majemo se na yi re wa si ba nu pade mo gbo ninu re do ninu re to ko ki doju ti ni le kan nu ko si se fun ba olorun gbo ma ka ni gbo gbo ti o se ora ko ri ko so le yo si ti o mu de opin imu ni ran se olorun alaye ayo akisen
1: alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah adapolo si odo olorun atoro ki ati gefa nabi sallallahu alaihi wasallam atara ali ata sahaba ati gugu atante loju pase odo jogbe del kiyama ki ki atolo olorun alafi olorun ko ba fun gbogbo eyin olugbo wa ki olorun ba ri ki ola ko sale kun daada wa ni eti a fi shinileti la aro yi oni alamadi nipa iberu olorun allah subhanahu wa taala ojo yo wi pe ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun apa iteje oluwa gbododo paye olorun oba bo ti to ati lododo bo ye ke paye olorun oba tori ke si gbodo fayile afi nipo en to gba tan fo olorun oba ni ke ola olorun yo ma fi so eso wa yo fi abo re bo wa ya lo ri abo ri allah subhanahu wa taala yukun wa ni pe daada la aro yi ola jo kare olorun wala la hawla wala quwwata illa billah
2: akiwa pe ya ko ojumo loni ojumo to ma loni ojumo re ni o je fun duduwa oro tani jita wi bara wa soro loni o ni suru kini a npe ni suru awon agbabo won ni suru o ni baba iwa ti yan ba ti ni suru to ba se ohun to ye ko se a jere aye won ni ka ma bi konju konju se aye ka ma fi wadu wadu pinle oro tori fa so ninu odufa ogbeyonu o ni inu bibi o da nkokon fun ni suru ni baba wa agba to kole ti ko ni suru aworo re loni adafon mila o lo re fe ya ti nso mo ni wo won no kara le bo ni ko ma se eyin o mo pe iya ti orun mila je ni wo ohun lo nje iyawo ti oba ni suru gbogbo on ta nfe a to lowo ire o wa to lowo ire o ma to lowo ire aye a to lowo a tu wa ni mi gugun atalafia a tu ni fokan bale lati lo gbogbo re ti o ba to lowo oruko mi ni oluwo dr fashola faniyi

Ledumare, oba to ngbe nibi giga, oba to ti mo wa lati nu obi wa wa, oba to se daada si wa lati jota ati dele aye. Olorun ti o fi wa sile nigba kokan, oba mi to se oju rere si wa. Awa gbosuba fun yin, a so wi pe e se ateriba amoriri ore yin, a so wi pe e se pupo ni gbogbo ona te gba serere siwa eyi ta ri eyi ta ri eyi ta mo eyi ta mo melo la fe ka ani melo la fe san melo la fe so oni ka bere si ni fi onka omo ika owo wa ka ma fi ka ni on di bayi o se nkan bayi on di yi to yo soto ta lo se tabi si olohun ni gbogbo ona a dupe a so wipe e se ni oluwa e gba opo e wa fun dida wa si mimu wa wa laye asun layo anji layo agba pa pa se gbe awa lanu enu wa ma se soro alaju ariran kedere eyan so awa le gbo awa nso awon eyan na si gbo nta nwi oro wa odiwon afowojuwe oro wa odiwon awon eyan npe wa wo pe ejo ki lo le faru nkan bayi olohun ti o se aye lodi fun wa adupe aso pe e se ojumo rere le ni o e ka ro bi te tin gbo kan ni 103.5 fm e ka ro ni bi te tin gbo ikan ni yisa ma ati gbogbo eyin ore ojo kerin la loni ninu osu kesan odun 2026 jo la mu nbi bayi na to ti fe dara esi meji gidigbe eje a ma dupe lowo olorun fun to se fun wa eje a ma korin yin logo soruko e ni gbogbo igba tori ta baguyan ta baruka olorun mi o ni je kiki ope to bere na ni eje a ma fi se dahun lati ma fi dupe ore e ka aro le kan si loruko oga agba le se radio nigeria e ka ti ko loruko ogbeni abiola peter ti le se radio 1103.5 fm loruko olootu ati gbogbo awon akoni ni janu e ka seka ni emi adetun oluwole ni mo fi nkiwa laaro to ni ojo aje ojo kerinla ninu osu kesan odun 2026 wipe ba ti n lo leni a lo layo a bo layo ire a to wa lowo gbogbo ila ale olorun bi pe teleyi ni olorun ni je kire ti wo dakunle aburu oni sele si wa bata to wo kuro nlere be ni aso eni yi oni sele seni kokon eni ti o wo ko to be gbe oju oko wo inu ona wole a oni boju fere si oko bole aburu oni se wa awa na o si ni se nkan aburu oba mi oke yo pa gbogbo awon kini won aye ti buramuramu yo pa won lenu mokoto e ka aroma e ka arosa e ka ro boyin lulufe wa.

0: lagbara si Eledumare si oba si oba ti gbogbo aye nwari fun ani si Olorun oga ogo eni to ti wa ki aye o to ma be oba to nbe pelu wa ti o wa nigba ti kini kan oni si mo ase afori bale apagun omo lati keteketẹ a ma so wi pe e se agbe yin ga nitori pe eyin ni Olorun ti o si siun ta o fi we yin ta yo fi pare e ka aro marosa e ka aro gbogbo le ehe aiduro bayi o ni jo ibere gangan ni won pe ni se ojo aje le ni eje ka tu jo gbiyanju e tori wi pe Olorun ti so oni ninu o lawa o ti ma je agbe ti o ba roko ti o ba pajuba that is to say ko ni un ti o pada wa mulere eje atutara ka mura fa won omo wa ti won fe wole si yara kawe leni ka wa na o mo ade wa aburo ni se wa eyin na e ma neru aburu sola keji ade tohun atoke oluwole loruko mi eje ma awon atupale we iroyin
1: o da ka ma rin ni kese kese ka ma rin sasa be eni be ni lu sasa bo ba je yin ati ifo igbe ogo fun Eledumare lo ba wole o to be oju lo tori pe Olorun oba ohun lo ba ajiki ohun lo ba ohun lo ba ji ogbo usomodun gbogbo eniyan ni worun oba ajiro nuko ni lamuye lidi ko bimo wa lamu eniko obi eti ebiri tale Eledua fe bina are lo fe bini abi gomina ko bimo eniko obi ipinle re ko ye ni be lu pin re o ye ni kan pari pari ola ni ominira oro ni oyi logo sugo hariran juro lo ni ohun lo ba igba ohun ba ojo ohun lo ba na ohun na lo ba oni ni oseku to ba dola bayin o agbogun fun o a se kan bi oye a se kan bi ogini a se kan bi orun e we ranko nu gbogbo se po ni e we janu bu gbogbo e gbogbo tabi si re oba fatallahu hasan li khaliqin mi mo re oba to mo e daada julo ayo o oye ka aro e ko ojumo o ni lojo aje ogugunu so ha o ni ni lorun baba ni lorun gbese denu
0: olorun ma pe gbese
1: olorun ma se ti wa gbese e kin mi mo re oba to mo e daada julo ati ayo o oye ka aro e ko ojumo o ni lojo aje ogugunu so ha o ni ni lorun baba ni lorun gbese denu
0: Olorun ma
1: se ti wa gbese e ka aro e ko oju e kan si ile ise ijoba apapo nle wa yi Radio 113.5 FM Stable of Rero Nigeria abota yi Abdul Gafar lo ko todo ti mi e ma gbe mi lo Abuja o iko ti wa ti wa okay
0: SSA
1: Peter Heda

0: ti se ipa atodo ti yin nibe tori wi pe o kan yin o kan mi o kan gbogbo mommy to hun se ti se pa ti yin se ti so fun mo yin to le pe ko se pele pele eyin mommy te mo po mo ti yin ki rojo ki si soro se ti pe ko ma dake tori pe o le lewu ehe eyin oni le se ti gba won oluko lamoran wi pe ki won fi owo kokon gbogbo ra ni bi won se de yi ki won feti sile lati gbo chochocho iwun so laarin ara won se ti so fun driver to n lo pa won omo wole pe ko sare ni won ba se ti ye awon oko yin ti ka won omode won yi wo se break eda se ti wo yara kajo ti nro se ko ma jo se ti wo awon oju ona to ye nawo te gba ninu awon tam tori pe eni ba sowo ajere se ki se pe boya e kan gbowo e o satunse awon nkankankan se ti ko ekun yara de bi pe awon omo yo wa lawon yara mi fentition ategun a le ma lo a ma bo lara won
1: awon ta
0: pe wo laro
1: yi laro to ni amoro yin eyin ara ile basku pa to asero e ka aro e ko ojumo le ko ola in ka bodo ni
0: lolu ojo wa be ni iya igbagbo nje ti gba owe royin the nation to jade laaro toni ohun na ni are ti nsoro o nibi ti are Bola Ahmed Tinubu ti won ti nsoro yi lana na ni won so wi pe baba nwo ire to nbe ninu obe ngba ta fi sori tabili o ye ka tun ma wo ibi to le sele ta ba ki ibonu apo sokoto lai se wi pe boya a fi nko yi o lori oro kini lori oro AI ni iyen imo ero igbalode to je wi pe ko si ilu ti o fe mo nipa e tori pe gbogbo eni to ba fe dagba soke ko gbodo so wi pe ti bi mi ese gungun ni mo gbe wale aye kese yo ma tun gun mo o won ni ko ma gbalode to je wi pe ko si ilu ti o fe mo nipa e tori pe gbogbo eni to ba fe dagba soke ko gbodo so wi pe tori ati bi mi ese gungun ni mo gbe wale aye kese yo ma tun gun mo o won ni dandan ni ko ma gun si oju na gbodo to bi ju ba se gbe dele aye lo tori pe eti na yo pada gba alekun todo ti e nitori idi eleyi technology imo ero yi won ni ihun to daadin amo ta ba wa nwo lo are ti won soro yi nibi eto kan ti won so wi pe ewu challenge BRICS ninu awon orilede gbogbo lorilede Nigeria wi pe ba tin so wi pe imo ero o ma nse daada ninu oro eto oro aje kale bara eni soro lori ero aye lujara won ni o ma je nkan to da ti o tun mu irorun ba gbogbo ilu are to soro yi nibi eto elekeji dilogun nibi ti awon ti won je olori ti won ti pejo ti won se ipade ohun ni New Delhi lorilede India ni won so bi pe o ma je igbakeji are orilede wa ni won lo soju are nibi eto ohun ni won ti so bi pe awon ewu kan be nbe o baba si ti mu ire ati anfani to nbe nbe na lo ye ka tete ma tan na wo ati le kapa awon ohun ti yo fe je aini ni anfani to nbe ninu idagbasoke ire ohun awon bi nkan wo ni awon bi ko je wi pe eyin AI ti won ti computerize yo fe ma gba nkan se lowo opolopo awon eniyan ma foku ta ropo mi o oba orin Joshua niyan emi ni olofogo re oluwa ko ma di wi pe awon eyan yo ma wa lo jokole nigbati awon kankankan ti won ti mu lori ero aye lujara ti won ti papo mora won ni technology ti o ma wa gba oba orin Joshua niyan emi ni olofogo re oluwa ko ma di wi pe awon eyan yo ma wa lo jokole nigbati awon kankankan ti won ti mu lori ero aye lujara ti won ti papo mora won ni technology ti o ma wa gba sese lowo awon eniyan looto ihun to da ni o pe atun kapa awon jaguda paali lori ero aye lujara
1: o da je ti wa gbo ninu wero yi Vanguard to jade lowo toni ladide dupo are labi ase egbe osilu je ti egbe osilu Accord Party nye alagba dokita Gbenga Olapo Hashim lo ti so bimo wi pe ohun ti kede ogun pelu kile to odibo ki won se won ni won yo oruko ohun ko ninu eto awon oruko adije dupo are ti o n gbaradi fun eto ibodun 2027 ti mu so di bimo bo se yo oruko ohun ko ninu apile ko finalist jade ti won ko awon presidential candidate ti INEC kede re lopin to ohun wonu iwe to ohun oboruko ohun be e se egbegbe nilu Abuja kini ohun se Hashim Olawepo se apejuwe idagbasoke yi gege bi eleyi to je pe ko da to leka eto dajo ko da to leka eto odibo ngba egba to ma ta won se eto odibo ni ojo osu karun odun 2026 ta

0: dibo abele ajo eleto dibo to je ti egbe accord party ohun lohun gbe gba oroke ege bi adije dupo are ju egbe oselu accord party lodun 2027 o wa jeni lo yare o si joni loju pupo o si ba lokan je bi eka eto dajo orilede ti won o ba dide lati gbe igbese akin lori re boruko won se pura nu list ti ajo inec ti won kede lojo lopin ose o wa so pe ohun lohun gbe gba oroke o bo se yorunko ko nbe o tabuku ba dajo o tabuku ba ijoba ti wa nti wa o wa so mo pe ti wa ni ejo ijoba apapo federal high court nilu abuja loni pe fun alaye idi ki mo se kile ri lobe te fi waru kilo mu se gan te fi yoruko po ege be adije dupo egbe oselu accord party lo si ipo are won ni inec won fe ba eka eto dibo won fe ba loruko je lo le di wa nigeria ogbeni ash fi awon ololufe eto dajo ododo awon mo le di nigeria awon egbe oselu accord party o fi won lopo ayabale pe ko lo fokan bale idajo ijo yo gbe ijade ohun to hun se pato to fi yoruko nko ninu eto nbo lona dedede eka ni wero vanguard atopo wero jade laaro to ni
1: je ti gbo awon ile we unity schools won ni won ma se ile kun won awon ile we wo la nso nipa e o awon ile we to je federal unity college lorilede nigeria won ni nshanshanshan bayi awon agadagodo mo ile kun won ko si wa se pe omo ile shan agadagodo mo amo awon ti won je oluko na ni won shan agadagodo mo enu ona awon gate to wo awon ile we ohun nigba to si je pe awon obi ti won ro wi pe reception ti bere let's take this to school ti won ti digba dagbon test ti mo pe sunkere fake loju ona broad si moloni king george hospital road sunkere fake ni gbogbo ibe yen o ni ru jo ta won college king's college ti won ba fe wole king's college eleyi to nbe won ni o sele nbe na lana o atawon kaakakiri bi ta won we ohun wa egbele mu ku awon obi atawon omo won lo wa di wi pe this is it let's go inside sugbon anfani o si anfani o lati wole o won ni awon ti won je association of senior civil servants of nigeria ASCSN won ni awon ni won si nbe leyin oro ilekun titi yi ti o fi titi pa gbon gbon leyin ti joba apapo orilede yi ti won ti so wi pe ki won si awon ile eko ohun pada ka won akeke ibi ti susu ti obe si ti be to bi di wi pe ati obi ati akeko gbogbo wole agbodo lati ma wo ohun to sele o nbe nu iroyin the nation
0: ije ti gbo ninu we royin vanguard to jade lowuro isaso olorun pa ka o to apero gbogbo mariwo ohun to nsade gbogbo loya ni nse ninu we royin vanguard lowuro toni so di mimo wi ka koluko gba to de ba epo kuro ili laraye bo ti se di $100 per barrel ke owo epo lede wa nigeria ko gbenu soke o awon major marketers ka ko yo ni sowo epo robi won ti fi owo ku owo epo won $100 lo ti kori owo epo jala kan bayo te ba de MRIC filling station ka kiri eku ati agbegbe re o ti ku ni 1000 o ti di egberun ko ati riwo 1400 per liter bayo be di NPC filling station o ti ku ni 175 o ti di 1375 gbogbo won $100 ni won ti fi kun jala bayo won tun so dumo bi pe ni kete ti le se dangote o gbe ti e na di 1350 ni kaluku eku ti mo pe be ni won ti rin kaluku ba fi $100 no fi kun epo won o ti wa je bi mo bi pe gbogbo we lo le loju ese o gbe nu soke ohun tawon igora ti won je ati transportation epo oko o ti gbe nu soke o gbogbo nkan lo ti gbe nu oke tu ese bi epo bo ti gbo soke koda epo ti na ta ra ta mo si prepared meter o ti gbenu oke
2: gbogbo to yen na gbowo epo ti e na yan
0: okay to fun afika amora koda won owo ori taxi o ti gbenu oke commercial buses oko ta wo laarin ilu gbogbo won lo ti fowo kun won owo oko won idire ti kaluku se nke gba jare ipe ijoba egba wa egba wo eworo ko fi jada ke oko ona abayo lati dadu ipe epo na o wa le pepepe egbe are egbe oil and gas service nigeria limited je ti awon onisowo epo mazi kolma kijada ke wodo kono abayo lati dadu ipe epo na o wa pepepe egbe are egbe oil and gas service nigeria limited to je ti awon onisowo epo mazi kolma obasi so di bimo wipe bi agbala se trigger ni dangote trigger

0: wo o se bi eni wi gbe peter obi o loju lowo awon wi ari fun de yi ke maru eyan te ma mu gege bi adijedupo are iroyin gbe wi doko esun na lori oro koda agbejoro ti e na tasina samuta o na ti so di mimo wi pe ile ejo lo gba lo lati lo so ohun to sele gan pato e ka inu wero evangeli to jade la ro te
1: bo ba wun ye go seyin ka to ba wun yi sapamo ko si hun to nbe lo ninu oro mode to je wi pe awode ti nbe loke ori o ajo LEA ni won ma nsoro asabo yi fun gbogbo awon ope awon to je wi pe eru ti o bofin mu la won fi gbo akoka akakiri para akini nbe lowo yin won ti ma gbon sisisi abi koju won le gba igba bi igbeyan ba lo se kongi o mo se kongi bi igbeyan ba lo se kongi fi foso to doti dada sakabai lo ma da ose saka ni o da ose ajo to moju to gbigbe egbogi oloro ati kikoyin lo lorilede yi national drug law enforcement agency so pe owo won ti kan awon ti won ko eru yi wole lo bi ti bi cannabis Colorado o da bi po mu ori ele sugbo o mu laarin meji de bi owo sale sibadi won ni won ko leko ni won ko ni ketiketi ni o orilede bo won ti wan ko bo ibodi won ko lo won ni lati from the United Kingdom ase won ma nse be lohun na ajo NDLEA won eru ti won ko wole ohun bo ohun ni awon ti gbo didun ati yi ton ku eru ohun bo o awon si ti se ayewo e papa kan ti won ma ja eru si ni pinle eko ibe na ni won ja eru yi si se mo pe ni to ku eru to bo fi mo consignment lo ma pe eni to keru so fi consignment na lo ma pe won na wo awon ti te awon consignment o won ti gba consignment owo ti tagada godo awon ni owo yi won ni awon kan ti enbe inu buredi buredi bayi ohun na ni won ra si bi igba te ba ro wi pe boya won fe ra buredi lo fun ya lagbaja nle ni enu so fun ajo NDLEA iyen ogbeni Femi Babafemi won di oro yi mule won ni se ni papako ofurufu le wa muritala eleyi to nbe ni ipinle ko won ni awon ajo NDL nbe won ni ise ti won se kokere losan oloru won ma nwa ni isun na ni tori wipe bi won o ba moju to ise yi awon ogun buru ti won ko wole won ni o le ti bayi awon omolomo je debi kan e ti won foruko e sinu iwe iroyin hey to wa yoju wipe awon ni ta won fe kiliya Abidin Jide Salami ni won fi sinu ko ohun o tori poruko egun to ba ti bo gboro o ti kuro laiwo nigba won ni eje asayewo awon to benu eru yin iwon ba nbe o ka si ara inu iwe iroyin the punch lo wa laaro ni won ti
0: ko won ji ko je ti gbo
1: kabo o mo pe beyan ba ti joni le meji o ba ti omo ni le meji bi o ba sun ebi asayo bejo mo ni ya pupo bo ba ni maami maami ani lodo maami ba mi ewo nu maami o ya ma te si wa
0: inu we royin je ti gbo ero Vanguard lo gbe wi pe koju ma ri bi gbogbo ara logun re agbejo pa awon gbe omo eleyin kristeni nilu osogbo nipile osun e kanu atawon awon christ muslimi won ti dide o muslim community won ti ni ikolu kogba eyi ti awon dss ti won kolu awon lejosin awon oni fojule kitalubo ko wo bi wa ti se nbele nilu osogbo papa julo yi to sele lose to lo nibi awon kan ti kolu lejosin ti won si ba opo dukiya je ti won dukoko eniyan won na won ni faye ele o egbe kan ni pile osun bi ti ati ri pastor john adeleke ti won ro awon member of the state lati se pelu awon eso agbofiro lati daju wi pe eto abu to pe o je ti lejosin gbogbo ni ipinle osun won na won ni faye ele o egbe kan ni pile osun bi ti ati ri alaga awon pastor john adeleke ti won ro awon member of the state lati sise pelu awon eso agbofiro lati daju wi pe eto abu to peye o je ti lejosin gbogbo ni ipinle osun won so mo wi pe keto abu ko de daada o la won fe o igbese ati kolu awon eniyan awon ofe rara o won so mo wi pe gbogbo awon oko ti o ma wole ejosin sin o ma yewo finifini ni o ko ma ba gbeboje ni eka eto abu ni ipinle osun be na lori ja fun eto omo eniyan ki fuku kon peye 52 lori ja fun eto omo eniyan kan ogbeni fun alana ni ipinle eko nanu alana lo gbe ipin ja kan waju ijoba apapo ipe ijoba apapo e se ewewe sa ma wa wo ni a wa ni gbe igbese kankan nibi ti awon omo orilede South Africa won si wa ko lu omo orilede Nigeria sa ma wa wo won ran ni ilana o lagbegba ta fi wo won lo ile ejo ta wo orilede South Africa ta wo won lo ile ejo falana ni mo nso ti si nso jigidigan ni o ninu we royin to jade lo

0: Hello.
1: Ara ni wa.
0: Ochu mo ri o e ka ro se e ba wa gbohun soke die. E ba wa gbohun soke die si agbo yin die die. Ami.
2: Ni pa ro awon ile iwe omo wa tan ma wole loni.
0: Beni.
2: Ose to lo. Ati fun awon obi ni moro.
0: E ba wa gbohun soke die si agbo yin die die. Ami. Benny.
2: Ose to lo ati fun awon obi ni moro pe ko mo ju olokada to ba ku omo
0: ah ipinyere oya baba wa ele pe wa pada 0704700341 0704700341 oju opote ma fi todo wa ah wole omo wa leni hello
3: I do. Because I think
0: to je pe won feran ko ma dake ki won ma le complain boya won ma nberu boya won noju boya won si laya koko noki hello
4: hello e ma ka ro le bia wori meji
0: awadi la o le loju dosi
4: meji la
0: awori to daru pe bag e ja won si yana so lo o gbe ri
4: kiti kukuli wa yiti lo jija sita bo se le bayi
0: asegun
4: I don't know.
0: Hello.
5: Ah, e ko gude le ni oloto ninu ato pa ngba yen.
0: Ah, Olorun sanu fun wa.
5: Ebe ti wa bebe oloto e ba wa da si wa. Ola.
0: Yes sir.
5: Ko wa laye ka fu federal government ni tori oro epo ni Nigeria. E se won Olorun apo ni.
0: Amen.
5: Olorun ni je ki Nigeria o baje.
0: Amen. Tori wi pe oro elepo yi na o tun kan o.
1: Mm.
0: Omo nwole epo gbenu oke. Eh, a de dis one.

0: padà.
1: Ẹ káàbọ̀ padà. Ẹ wá gbọ́ o, gbogbo àwa ọmọ tí táwọn bàbá wa ń pariwo, tó ń pariwo fún wa, àwọn ò mọ̀ ríran dáadáa, àwọn ò mọ̀ ríran dáadáa, ṣe lójú ń pá tó ń wa mi pòròpòrò. Ẹ mọ̀ jẹ́ kọ́rọ̀ wọn sùn yín, ẹ mú wọn wá sílé iṣẹ́ Òṣùlá Abba. Ẹ̀yin náà ò ní fàìsàn lògbà, ọmọ rẹ ni ó gbẹ̀yìn àwa náà o. Bàbá tó jìyà nítorí wa, màmá tó jìyà nítorí wa, wọn ò mọ̀ gbọ́dọ̀ di tá ń wọlé àbí. Lóòótọ́ ẹ ti gbìyànjú o, ẹ ti sáré sọ́tún sáré sósì, ṣùgbọ́n bẹ́yìn ò bá tí ì débi tí Ọlọ́run ọba àbí ó ti dé gbìyànjú rẹ̀ ládé. Bí ìgbà tí ò gbìyànjú ni iléeṣẹ́ Òṣùlá Abba Eye Solution, ibẹ̀ ní kẹ́ ẹ lọ o. Ó dá mi lójú pé tẹ́ ẹ bá débẹ̀, Ọlọ́run ọba mi ó dé gbìyànjú yẹn ládé. Wọ́n fojú wọn rínà kedere táwọn náà ó fi àlàáfíà lólé ayé. Kéèyàn ó fẹ́ jẹun, kó rínà rí n tó fẹ́ jẹ. Àbí ká lè jò ó wọlé, ká tètè mẹni tó wọlé. Ọlọ́run mọ̀ ṣe wá lájá wọlé, kàbí tá a mọ̀ wá sọ pé kàbírù káàbọ̀, tí kàbírù ó wọlé táwa méwúrẹ́ ewúrẹ́ jáde. Àìlójú ló ń jẹ́ kí àgbàlagbà ó sì ràn-án láìsùn. Tójú ò bá fọ́, ẹsẹ̀ ò ní sìnà. Àìṣedédé ojú ló ń mọ èèyàn ṣẹ̀ṣẹ̀ máa fọwọ́ pa ògiri kó tó rìn. Àìṣedédé ojú ló mú ènìyàn já sí kòtò já sí gegele. Ènìyàn tọ́lọ́wọ́n ba mi bá kádàrá pé ànádànù wọn dópin lórí ojú wọn tó ń yọ wọn lẹ́nu. Lọ́lọ́wọ́n ba mi òkè máa ń darí lọ sílé ìtọ́jú ojú Òṣùlá Abba Eye Solution. Òpó Ọlọ́run ọba mi làwọn dìbú o, òpó Ọlọ́run ni wọ́n bá dúró. Bẹ́ẹ̀ sì rèé, àwọn ò kí ń farapamọ́ jẹ̀yàn níyà, lórí òdodo ni wọ́n gbélé iṣẹ́ wọn lé lórí. Tá a bá ń pè wọ́n ní ṣéhù nínú alágbo nílẹ̀ yìí, gáàsù sànmọ́nì ta wà yìí nínú àwọn tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ ìtọ́jú, wọ́n tó bẹ́ẹ̀, wọ́n tó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ṣé ìròyìn iléeṣẹ́ Òṣùlá Abba Eye Solution kò tí ì dé ṣé tí ì gbọ́ ti yín ni? Àbẹ́ ẹ̀ mọ̀ gbọ́ tantan tí wọ́n ń polongo wọn lórí rédíò káàkiri. Ipò àìrìnà kàwé tẹ wà yìí, àìrìnà ka Bible, ẹ lè ka Kùránì, kòtù lẹ̀yìn ń wò, ojú yín ó wá ń jọ gegele. Ọmọ ló ṣẹ̀ṣẹ̀ ń fa ẹlòmíì ní tẹ̀tẹ́ kó tó lè jáde. Só tipẹ́ tipẹ́ tipẹ́ ló ti yín lẹ́ti wà lẹ́nu ẹ̀. Àbó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀. Ẹ dákun, ẹ farabalẹ̀ kẹ ẹ gbọ́ nọ́mbà yìí. Ẹ̀yin ẹ pe nọ́mbà yìí o. Àwọn Ọlọ́run ọba àmíràn gẹ́gẹ́ bí olùgbàlà fún gbogbo ẹ, fún gbogbo àwọn tó bá lárun ojú. Ó yá ẹ mú bá ìròkè ẹ̀kọ́ nọ́mbà ń kalẹ̀ báyìí: 091 57 58 90 16, 091 57 58 90 16, tàbí kẹ pé 070 38 61 51 68, 070 38 61 51 68. Nọ́mbà Bàbá Òṣùlá nù. Bàbá Òṣùlá ló sọ wípé tí àwọn bá sì ń bẹ láyé, táwọn ń bẹ lókè ìpẹ̀, kò sẹ́ni tí ó mọ fìgò sójú kó tó lè di pé yóò mọ ríwé kà tàbí kó tó tẹ kọ̀ǹpútà. Ìmọ̀ fìgò sójú kàwé, ìmọ̀ fìgò sójú ka Bible, kìí jẹ́ kí ènìyàn múra sí ohun tó ń yọ lẹ́nu nínú ojú. Ẹ wò ó, ohun tó ń yọni lẹ́nu nínú ojú la àbá mójútó. Ka ẹ̀jẹ̀ a ká fìgò sílẹ̀. Ẹ wò ó, ẹ jẹ́ ń tú bàbá sílẹ̀. Ẹ̀yin kẹ́ ẹ wá gbọ́ pẹ̀rẹ́pẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ lẹ́nu wọn. Ẹ̀ ó yá ẹ̀kú ò kalẹ̀.
0: Oruko temi ni Olawale Osu Olale alase ilese Osula Aba ilese to je pe igbaye gbadun gbogbo eda lo je won logun nibi kafewe ategbo tuide daide gbogbo aisan olojo pipe abi eyi to sese bere aisan telomi ti nawo nawo si tan ti fe gba kamu tan ti fe sori tinu e ma ti je ka gba kamu aburu o adiye ti o ti ikusi le jagbado ilese wa lo si agbekale egbogi alagbara bi ara egbogi oni beta 3 in 1 package to nse ise fun isoro oju olojo pipe ati gbogbo aisan to le fa sababi re Osula eye solution powder plus Osula ababitas Osula antibiotic powder mete ta ni joba si ti sayewo lori re tan si ti lu lonte won ti ni NAFDAC number o to ba nse wa bi eni pe oju wa nlewo o nta baba o n to sumo la le ri to ba jin a o le ri eyin ri bi oye se le yin ri kurukuru koto leyin wo o wa njo gegele loju wa eyin ori na kankan to ba wemo abi gbogbo nkan sokunkun eyin o le wo ina eyin o le wo orun se ni won sese nfa yin ni tete ke to le jade eyin o da oju eni to nki yin mama gbogbo aye tin fura pe nkankan tin sele si oju titiwa eyin o le wa moto lale mo nitori airi na won ti fe da wa duro lenu se eyin wo nkan funfun to le tonto sibi iriran titiwa iru oruko owo la won oloyinbo ni won ti nba wa pe ntin yo iriran ti wa lenu Osula eye solution powder plus ni egbogi ta won aye tun lo to fi ni lokan bale to kaju eyikeyi isoro to nyo oju wa lenu ile ise wa la won eyan juwe fa won eyan won to ni pe ni ja oju tan ti nawo nawo toto kope te si danu nitori re si e ma la gunjina mo o eye fowo sofo eyin ologbon dori eja mu eyan te ba ti ri pe nkan kan tin sele si oju wa tabi ani eni to nsele si ile ise Osula haba ni ke mo botara Osula eye solution powder o ni gbogbo awon to ni pe ni ja oju tun lo ta fi mori bo lowo anawo si bu atu Osula eye solution powder o mu oju to nsu to ri bi oye atoju to nwo bye bye ti ko le kawe ka bible ma le rekete ni o gbogbo eyin to je pe beyin o bai ti figosoju eyin o kin ri nkan ka I ma figosoju kawe ka bible te phone te computer ki ma je ke eyin o mura fi ntin yo won lenu ninu oju o nto nyo ni lenu ninu oju lo si ye ka moju to o ko to di pope melo melo aseyori ta ti ni akaimoye ejeri ni le se Osula haba se ti arabirin kan to je pe bi o bai ti figosoju ko kin ri nkan ka tolorun lo wa fun la fe so ni abi eni to ti se ise abe lekini to ti se lekeji to je pe nti won tori re se ko kuro nibe abi ti arakunrin kan to ti lo si oke okun lati lo se toju oju nbe nigba to pada de se lo tun ri bi oye se lo tun ri kurukuru afigba to lewe ategbo ile baba wa nile se Osula haba la nanda nu fi dopin lori oju won o Osula eye solution powder ti wa yi won o kin kan soju o enu bayi le ma lo si tesi ma ri resort re ninu oju wa gbogbo eyin omo tawon baba wa ati ya wa npariwo pe awon omo ri na dada kan ni se lo ma nda bi en pe kurukuru nbole ninu oju awon nkan kan se weli weli ninu oju won to dabi n pe iri nse gbogbo nkan wa njo funfun funfun loju grandma grandpa ban se nko lugba be na nko lawo ninu ile e ma mo je koro won osu wa awon baba ati ya to jiya nitori wa ka le debi giga ka le je eyan pataki won omo gbodo di tan wole eyin o fe jeun kori na ri n to fe je ka le do wole ka ma ru alejo to je aise dede oju lo mu ke eyin o sese ma fowo pa ogiri ko to le rin yoruba ni eye ki ifo ko fori sogi bi eye ti o loju ko o gbogbo eni to n gbo mi oju oni rele de gbogbo wa o address wa ni niyi o
2: olu ile ise wa wa ni ilu ikorodu nibi gbogbo te ba tin bo e bo le ni agri bus stop ni ilu ikorodu leko egbe okada to nlo si asolo bus stop ile epo to doju pa asolo bus stop yen street to wa legbe re odo arawa street number 30 atun wa ni isawo ni abe bus stop te ba ti bo le nbe opposite abe bus stop yen e ti ri bana osula aba nbe eyin ti fo e mo ba wa pade ni first park bus stop te ba ti debe e ni ki olokada ko ma gbe lo si abata lodo osula aba eyin ti iyana paja ambe ni number 33 olohun adaba bus stop ni egbe da idimu road ni iyana paja ni adojuko Gowan estate e mo ba wa nbe ti osodi awani ladipo bus stop ni ikeja long nile epo majok ni adojuko bi bridge elese yen e ti ri magnet plaza te ba ti debe e bere block 125 e ti ri bana wa nbe ani faisan lo gba o
0: ero bani soro wa re o whatsapp number wa na si ni 07038615168 07038615168 07038615168 emule kan si 07038615168
3: Wa babo won so pe igi guguru magun mi loju atokiri lati nlo amututo irinu eda se koko se pataki ki olorun oba ma gba ode osan lowo oku wa wa nba mi epo ti o ba wa nse akiyesi eyi keyi apere aise dede nipa iriran re tete dide fuya ko to peju o se se ko ti na gbara na gboro ti won pe isoro aise dede iriran re loruko orisirisi ma tun fa koko sofo mo to ba ti ri apere aise dede lori ilera ara re tete so sita lati le jajabo to ba wa ri be ma bo lodo o Habal, otito inu ati iberu olorun ni won fi sise ti won ko rudura
0: ile ise iwose ibile to bo olorun mi ngba fun lowo lowo ni ile ise osula habal awon ni won se agbekale osula eye solution powder osula antibiotic powder osula ababitas ko se mo ni ni awon egbogi mete ta won won yi je o 3 in 1 package fun gbogbo aisan olojo pipe mete ta le ma gba gbogbo tin je ti tolorun anadanu a dopin ni o osula bitas ko se mo ni ni o fun gbogbo ebi alayo ti ilera ara won to je won logun osula bitas lo nfo orun todun todun kuro ninu agu ara a ma se adinku apoju sugar tomode tagba to ba nje todun todun afi kaya ni osula bitas ninu le o ko ba wa foro n todun todun kuro ninu agu ara wa bisuka ba po lapoju akoba to nse ninu agu ara wa ko kere o a ma se akoba fun oju ki je ke eyan ori na dada boju ba nyo ni lenu te eyan si ni apoju sugar afi ka koko toju apoju sugar kala afia ko le de ba oju wa ni o apoju sugar na lo sokunfa ifunpa giga a si ma sokunfa oju sisu ati airo orunsun a ma ba isan re eyan je a ma je ki ti owo tese o pon pepe eyin ti nto bi e merin e marun loru kile o to mo osula bitas ni ke lo nse le yin gbikin ke to le seyo eyin te nse gbonse ko li e omo nre wa tenu tenu omo nre wa tokan tokan irin kekere laarin eyin tin simi lai moye igba loju ona e lo sula bitas pub omi kan le yin mu iki oda bi meji le fi seyu e pada apoju sugar to se akoba fun oju o na lo npa nkan olomokunrin mi ku fi ti o le gberi mo o n lo siwaju ko to di pe elomi ni stroke a o ni rogun apapo se o ese na tun di jowo lo o te ba ngbo silent killer apoju sugar lo nje be o koni mu wa o koni mu awon omo wa o to mo kekere ta bagbalagba tan ba nje todun todun afi kaya ni osula bitas ninu le o gbogbo isan ara to ti doku te ba n lo osula bitas gbogbo re lo ma bo sipo osula bitas ojulowo egbogi ajisanin Osula antibiotic powder on lo sele keta re fun gbogbo eyan to ni chronic infection oju ara nyuwa nkan funfun jade wa lati oju ara ti o te wa lorun inu wa nkun gurugbu nkan le mo wa lona ofun o nse bi kapo a o deripo osula antibiotic powder lo ni agbara lori ogbologbo chronic infection to ti wo inu eje to ti di kokoro abejeje to mu ki nkan kan ma so kulu kulu kakakiri ara wa ara nta wa ara nda wa je chronic infection to ti mu kelomi ko sa dede ma ru kan ma gbe gbogbo ayewo lelomi ti se pato to nsele ninu agbo ara won won o mo osula antibiotic powder a ma foro ogbologbo kokoro inu eje to nbeje wo kakakiri ara to wo dapa to fun apa ni isoro to wo dese to fun ese ni wahala to mu ki gbogbo ara elomi ko ma wuwo lati gbe bara se yun wa be lo nja wa je ara ma ta elomi lai fomi atapara osula antibiotic powder ohun lo gbagba agbarun wole o teyin ba nto sere sere gbingbin leyin gbikin ke to le seyo eyo tin yo ki n jade daada gbogbo awon agbalagba ti ogbologbo infection to ti so won di eni to ni prostrate ti eyo won o se be jade daada mo toju tun yoru won lenu kokoro inu eje to se akoba fun oju o na lo sa koba feti o teti elomi o fi gboro mo gbogbo igba ni kokoro n jade lara todo eyin kokoro inu eje olojo pipe to ti fa koba sinu eje to ti fun wa ni ako narun to wo sinu oju to mu koju wa mo su to mu koju wa mo wo bye bye ti ko je kari na daada ba se fe eyin wa nri bi oye eyin wa nri kurukuru eyan to ni isoro oju to si ni ako narun be se nse itoju oju be ni ke ma se toju ako narun o be yan ba ni ako narun lara to lo nse ise abe foju o dabi eni to nge igi lori ti o wu tegbo tegbo ni o on lo ma nse okunfa ti elomi fi se ise abe lekini ti won fi se lekeji nkan tan tori re se lo to n pada sibe osula aba antibiotic powder lo lagbara lori gbogbo chronic infection ati ogbologbo kokoro inu eje pelu ako narun ta ba n soro nipa ka fewe ategbo se itoju oju ati gbogbo aisan to le fa sababi re ka wu gbogbo e ti gbongbo ti gbongbo olokiti bi obo osi o ile ise osula aba ohun ni ke ma bo taara iberu olohun la won fi sise ti won o
4: tun tun leleyi o lati ile ise osula aba osula bita lo nje gbomo kekere tabagbalagba banje ntodun todun afike ya lo ni osula bita ninu le o eyin te fe kara yin to wuwo ko fuye e fe moribo lowo igbanse to le koko to nfun ni nitia e ma lo egbogi alagbara bi ara osula bitas gbogbo idoti to ti di sinu isan ara wa ti ko je komi ara ati eje ko rin lo ti bi to nilo eje to wa fa kapa wo ma wuwo kase wo ma wuwo irin die larin awa mi gule gule elomi agbese lele se lo dabi pe won te nylon male ati bere ndogun ati naro ndi wahala se lo dabi pe won de block ma elomi ni badi osula bita ni ke ma lu e wa gba o akiyesi kan pataki re te ba ti ra won kan ninu oja tabi ni bikibi ti won gbe speaker sile to n pariwo ogun ile ise osula aba awa ko la ran won ni se o eyan legbata te fe ba wa dowo po aye ti sisile lodo wa o lori ego igi osula bita e pe wa lati foruko sile a ma so adugo ibi ti e wa gbogbo isan ara to ti doku te ba n lo osula bita gbogbo re lo ma bo sipo o ma n re wa tenu tenu ogbologbo infection to wa ninu eje gbogbo e lo osula bita o fo danu ka wa moribo lowo ara yiyun ara tita nkan to le mo wa lona ofun to n se bi kapo te o de ripo isan ara wa to n fa ni so den den omokunrin ti ko le se ojuse lodo yawo e osula bita ni ke lo o fo gbogbo idoti inu ara ati gbogbo gedegede to wa ni kun wa danu osula bita ojulowo egbogi ajisan ni
0: address wa ni yi o
2: olu ile ise wa wa ni ilu ikorodu nibi gbogbo te ba ti nbo e bo le ni agric bus stop ni ilu ikorodu leko egbe okada to nlo si asolo bus stop ile epo to doju pa asolo bus stop yen street to wa legbe re odo arawa street number 30 atun wa ni isawo ni abe bus stop te ba ti bo le nbe opposite abe bus stop yen e ti ri bana osula aba nbe eyin ti fo e mo ba wa pade ni first park bus stop te ba ti debe e ni ki olokada ko ma gbe lo si abata lodo osula aba eyin ti iyana paja ambe ni number 33 olohun adaba bus stop ni egbe da idimu road ni iyana paja ni adojuko Gowan Estate e ma ba wa nbe ti osodi awani ladipo bus stop ni ikeja long nile epo majok ni adojuko bi bridge elese yen e ti ri magnet plaza te ba ti debe e bere block 125 e ti ri bana wa nbe ani faisan lo gba o
0: ero bani soro wa re o whatsapp number wa na si ni 070-38-61-51-68 070-38-61-51-68 Emule kan si 070-38-61-51-68 Oju oni rele de gbogbo wa o.

0: lagba
1: ko sani ti oni kan
0: ara nta wa ye wa se nu ni
1: olomo ja kule mere
0: ṣugbọn
1: de ba se gbogbo la la koko jaja ni aye igba odo
0: so tun aye ko fe gbalagba ara la la se ni
1: e toju awon agbalagba
0: wo mo
1: nti pe iya baba agba to pati
0: o mo lore ofe ati je nkan to wu
1: ṣugbọn ko je ntori ti eni
0: o lore ofe ati raṣọ igbalode
1: o kokora
0: nitori ti eni ko le ba jere ale ni
1: ere ale ni
0: nlomo eni
1: ohun ni won duro de
0: eyan ma wo yi o
1: e toju awon obi ni o
0: ki se da won fi le ṣadua fun yin ni
1: o san lati fun olonje loju aye won
0: dukeyan wa pa igboro malu
1: nibi ayeye siku won lo
0: o san lati kole fo bi eni
1: dukeyan ra ko se oloke emeye milenu naira
0: ti de ati roje
1: eyin ijoba wa o
0: e san na awon agbalagba won yi
1: odo marun di logoji ki se wa san rara o
0: iwo bo owo to ye ka fun won
1: gege bi owo fenti
0: e ma se fi dun won rara o
1: ranti pe
0: eyin na n bo wa dagba
1: be
0: opata gbele pa
1: teyin loju
0: ati joba atomo
1: e je atoju awon agbalagba
0: Yeah.

0: lagba ko seni ti oni kan
1: awon ta wa yi wa senu ni
0: olodum ja kule mere
1: ṣugbọn
0: be ba se gbogbo la la koko jaja le aye igba odo
2: gbogbo omo Nigeria bi eto idibo gbogbo odun 2027 se nsumo o daju pe a o ni awon olujije to wu wa lati yan to yato sira a le ni egbe oselu ti a nse atileyin fun to yato sira ṣugbọn ohun kan lo so gbogbo wa po ajo omo orilede Nigeria nitori na ma se jiyan nitori oselu ma se bu enikeni ma se alemo enikeni ma si se kolu enikeni nitori eni to fe dibo fun yato si ti e dekan ati ma ton iroyin leje tabi ayeso oro ti a ko fidi e mule kiri oro ta ba so loni le fa iberu ipaya ati iwa ipa lola bakan na nibi dibo duro sori ila pelu suru tele awon ofin ati alale dibo gege bi eri okan re se to so na bowo fun awon oludibo to ku bowo fun awon osise leto idibo ti je ki won se ise won bo ti ye pe eto idibo ki se ogun olidije re ki se ota re awon iyato wa ninu osere lasiko eto idibo ko gbodo di ohun ti yo so wa di ota ara wa idibo alafia bere pelu re je ki ohun wa han ninu idibo wa ki alafia si joba idibo wa alafia wa Nigeria

0: tó radio 103.5 fm náà lẹwà ẹ má yí kúrò ẹ kọ àṣálẹ ní gbogbo ọwọ́dì àbítẹ ẹ ti ń gbẹwà ṣé àlàáfíà lẹwà ọdẹ òdùn bí ṣé gbogbo ẹ ń lọ dáadáa ṣó ń lọ déédéé ṣó ń skin gbákun jìgan yẹbẹyẹbẹ
1: ẹ èmi ti yín ní tòótọ́ ọmọ ọlọ́lá ọ̀la mi jùlọ ọmọ òrògùn mẹkùn mórú ọlá ọmọ oníbàárù funfun ọmọ àgbàrá mlẹta láde lájá ọmọ wa ọ̀bùkún ẹ̀kọ́ àṣálẹ́ ní gbogbo ibi tẹ́ wa tẹ́tẹ́ ń gbọ́ wa ètò wa ìtọ́yín àṣà àti ìṣe nílé iṣẹ́ wa ń bí radio 103.5 fm náà ló balẹ̀ gbẹ́gẹ́ ó balẹ̀ gbẹ́gẹ́ láṣálẹ̀ yìí bàgẹ́ bí ẹyẹ àdàbà. Ẹ dákun ẹyẹ àdàbà ni mo sọ yìí yí padà tó ní àṣálẹ rẹ àgbẹ tí mo máa gbá àwọn ohun kan lábẹnú mi ìdáwá ẹyẹ mi ò fi kò fi yẹ apá kan fò láṣálẹ ìyẹ mẹta mo ní ìyẹ apá méjì mo nírù ìyẹ mi pọ nírù bẹlẹ èmi gangan mo dúró sáàrin ní apá kan ọ̀túnba abiodun elu gbajú ẹ káàbọ̀ sórí ètò láṣálẹ̀ ètò nìyà ṣe ti ń gbọ́ bóhùn yẹn ṣe ń lọ ohun yẹn ń sẹ́lẹ́kẹ́jọ àlàáfíà làwọn àmì àṣẹ ẹ bá ń gbóhùn sókè dáadáa jẹ́ kán gbọ́ yín
2: ẹ̀kú ètò sálàáfíà làbá yín o ajú ṣe fún wa o
1: àmì àṣẹ
2: ilẹ̀ yorùbá ò ní bàjẹ́ o akitiyan wa ni mẹ́ẹ̀ o
1: a sì débi ẹ̀gbẹ́
2: ìjọba aláṣẹ lọ́dọ̀ ìdùmarè
1: aṣẹ ìdùmarè. Ẹ ìyá apá mi kejì mo balẹ̀ àwọn ìyá mi rè àwọn ọba mi lẹ́gbọ̀n ẹ̀ àwọn ìyá mi rè ọmọ ọba adétọ́ ọ̀làṣadé ìlú wọlé ní ìfàmì lé lórí o.
3: Ibẹ̀ làyà mi ti ń já ibi àmì yẹn làyà mi ti ń já.
4: Ẹ̀ka lẹ́mà ẹ̀ka lẹ́sà àkú àtàárọ̀ àkú kò lè dákú wẹ́líwẹ́lí òjò àtu gbogbo wa lára ọmọ Yorùbá lónìí kárí ni kákìní torí wípé àbùkù ara ẹni torí ìyàn tí ò bá kí ìyàn ní bá a bá ń ríra nígbà ogun nígbà ọgbọ̀n kíkì ńlá kíra wa torí pé ibi kíkí báyìí òun lọmọlúwàbí ni ló ti bẹ̀rẹ̀. Ẹ̀ka lẹ́mà ẹ̀ka àbọ̀ sórí ètò wa ètò yín àṣà àti ìṣe Yorùbá.
2: Ó ti ẹ̀ sọ pé ewúrẹ́ tó bá wọlé tí ó kágbó a máa dẹ̀ra mọ́sọ.
1: Bẹ́ẹ̀ni
2: bágùn tó bá wọlé tí ó kágbó a dẹ̀ra mọ́sọ àwa wọlé àké onílé
1: àké àlejò
2: akọkùnrin akọbìnrin.
1: Bẹ́ẹ̀ ládẹ̀ kí
4: àké ọba aládé akọrùn òjòyè àké àwọn olórí akọ́ṣiṣẹ́ ọba àké ẹni tó jó níṣòwò àké ọ̀dọ́ akọmọ kéékèèké àkí àwọn àgbà lẹ́ẹ̀kan ìdúgbájú oní òun balẹ̀ gùdẹ̀ oníhun balẹ̀ gùdẹ̀ wá ní bí ẹyẹ àwọn màámi ẹyin màámi àtún kí ẹyin lálẹ́
2: ẹ̀tọ́ bẹ́ẹ̀ ni torí pé ewúrẹ́ wọlé tí ó kágò àdẹ̀rà àmúṣu kẹ́mọ́ máa mú wa sùn làwa ti kí ọmọ yín làwa o làwọn ìṣẹ́ rẹ̀ àmúṣu
1: rárá
2: nítorí tí ọmọdé bá júbà gbà
1: àrùn
2: kálẹ̀ tọmọdé bá sì júbà lẹ́ńkọ́ àtẹ̀lẹ̀
1: pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ẹ
3: ti ko di yin yebe yebe
1: be no la se be la ki ise di omo yi to se pe o na to yin unu gbogbo e patapata tori mo ri pa won yin unu kan se lode e ti ki ni
3: omo
1: lola ki lo sele o ti so si mi mo ki gbogbo yin unu o ati to se bi o ti se di to se pe o se to eh gbogbo patapata na la o na la ki lowo lowo ati de orile de wa Nigeria lati oke okun o na la tin ki pe eko asale ma eko asale sa mo gbe won de ni awon agba agba won ni awon agba agba na ni eje o se eje kon so eje ka se bo se ye ko se ri eh bo se ka se se na ni ko ba a le ri bo se ye ko se ri eh o da bi ibi ti awon olode kan lo lojo se ton ni ah e da ko je ka se papapa bi awe baba asona de wa laarin won lo ni ki lo sele
3: awon ara won ma wo
1: won gba ah ki lo sele awo te mi si wa je rara o won ni rara a nso ni a fi oro se oro ni akawe oro ni yoruba la ni awon akawe oro kan te pe te on ba gbo a ma wo pe ah se kini yo ba mi wi olorin kan ti mo fe gbe wole tele ni asale yi sugbon mo wo pe awon kankan to so mo laarin kankan tin ba ni mo lo nlo won ni ah lagbaja lo nba wi be mi o se nkankan mi o bayan kankan soro sugbon se pe awon orin kan wa to se pe agbodo se be ka ju awon kankan teyan kan ba duro saarin yin to ba nsoro e ma fi gbogbo eti wo pe emi ni lagbaja nba wi emi ni tamedu nba wi o se nse ko se pe won sakawe oro yoruba won lasha won ni ise e ko asale ni gbogbo bi te ti gbo wa 103.5 fm no lewa e ma yi kuro mo ni lori eto yi ona meji lo pin si ni abala bi ti a tin se kini ta tin ba won agbagba won alejo wa ta tin ba won soro tabi ko se pe yin gangan fun rara yin gan le pe wa te ni e fe ka soro nipa le yin asa yin ise yin kini won se lodo ti yin kini awon kokoko teyin mo nipa ibi teyin gangan ti wa abi awa gangan fun ra wa irin ajo ta rin ki la mo nipa ibi ta n lo gangan ko ma ba di pe won ni ma se abade be la se ta ba se ton ton ba san wa ndi e ma ja soro tori pa wa la wa nkan lo sile ewo ti won ni e ba ja bere pe kini ewo won tori ojo ti pe elomi gan o mo ki lo de ti nkan fi di ewo tori po ti di nkan ti won gbodo se nbe eyan ko pe wa lojo ti o soro pe won n wo soko to wole ta won to ba jobirin to ba n lo be iro tabi ko wo kaba ma wo soko to wo be ewo le won ni te ba ni arara o soko to le mi ma wo o de fe lo ba won nigba akoko tabi o fe lo ba won se nawo ma wule so po o fe fe won nbe tori pe ewo ti won ni orisisi ni awon eyan ni ewo bo mi ni orisisi nkan ni awon eyan ni ti won se pe won o nse ta wa gan fura a mo nkan ta nse lodo ti wa ni asale yi abala keji nkan o la bala bi ta ti mu owe ta ti mu owe wa ta ti pari owe e pari e la ba korin ala apagbe se ra awon alejo ti mo ni awon agbagba ni lasale yi won akuku fun wa lori ala apagbe ba ti ejuwe si won awon gan fura won owe gangan fura won ni asale ya pe so lori oro ole kini yoruba npe ni oro ole oro dile ah won gbodo soro fo mo yen ti won ba soro fun ah o ni bo se ma re
4: a o soro fo mo de yo
2: oro ole
4: won ni bi o ba nidi
1: obirin je kumolu
4: eni bi o ba tun wa nidi orisa oro ole ore eni ko gbodo lo ni oro to le ro ni loro ole ti wa
2: beni
4: oro ile ba ti baye ba ti ba lowo awon baba wa bi won tin se
2: won si wa so pe aye o wa ni du aje olaju ka tu bu ebo tele
4: won ni nigba lawon ilu o imu bayi ewo lu general ni
2: lapapo
4: awon ilu ko ewo ti won ni be ni wi pe marin de o ewo ilu niyan ewo ilu ni magun yo leyin ago meje ale won ogbodo gbo podo ewo ilu ni o ewo ilu ni pe iyawo to sese dode ogbodo rodo lopon mi losan gorin gorin awon ewo ilu kan ni ewo ilu ni wi pe baale ile ogbodo wa lode ti gbogbo awon alejo to wa nu ile ati iyawo atomo e gbodo fi wole ohun lo gbodo wole gbeyin ewo ilu kan ni ewo ilu ni pe a fe se nkan bayi o gbogbo yin gbodo ku omo yin jade o elero o fe bo si gboro ki la npe lelero ara ewo ilu kan ni ero ni omi ti won ti lobu ti won ti pon gbadura si ni ti bile ti won ti wure si ni ti bile wi pe ah a o fe measles a o fe olode igbona o gbodo duro nle yi odigbo meje odo meje o su doju owo mo ki fese erori abo possible
1: e ko agba
4: won a wa mu osokotu ni won ma npe we yen ede adugbo kan ni o le je nibo mi
2: ewe lo je be ewe ni osokotu ise po
4: tun tolohun se si lara olohun lo mo
2: ise po le
4: won a wa ma ki bo awon kan e ki sasara bagbo
2: e the college bode.
4: Ah, ewo luko ni e ma sai momo yin bode. Tori wipe bo ba sele, won ni to ba de boju yo kan mu.
2: Bo.
4: Awon a dede. On health. Apa abe yen won duro sibe. On security. Ewo tun wa pe you do oh gbodo rin lale o.
2: Eni eni oni ajaraku. Kiri de osan
4: omo eni abire irin oru boro ba tun wa sele won ni a ma pogun lagbole seni kan je ni kan lo ba le ile gbodo wa nta ti gbogbo awon eyan to ma bere pe iya bi n bola nko won no nbe le iya mo ke nko won no wa lode awon omo lagbaja ta medun ko won ni gbogbo won nbe ninu agbala nigba yen ba le ile to le wa
2: awon ti ko lori agba ni eku
4: agba ntara eku agba
2: agba ntara
4: o ro le po omo lola alami julo ti won ba bi mo lawon ile kan e o gbodo je obe ata
2: ate
4: le gbodo ma ji
2: ate
5: obe ate
2: odutu
4: bi won ba bi mo lawon ile kan titi ti o fi di ojo ti alabi amo yi ti won ma fi somo e loruko ni ojo mejo to ba je pe ojo mejo ni won be fi somo e loruko alabi amo to je pe ohun lo gboyun sinu to sese bimo yen ko gbodo tu wonu ojo
2: bene
4: to ba je pe asiko ojo lo bimo yen si ohun fun rara e to bimo ko si ohun to gbodo mu to ma fi wonu ojo
2: gbodo jade lo sinu ojo
4: o le iyawo omo to bi nle bi ti o ki nlo mi gbigbona o fe lo fe oko o lo fe awon ti o omi tutu o pondodon lodo ti won o ro o le ni o
5: gbodo wa
4: o fo mi gbigbona wetan daraba wu bente bente o ro o le ni aye o wa ni daye olaju o ro o le na lo je pe awon eya kan bi won ba bimo won o gbodo so mi
2: omi agbe lo atun gbe wo
4: adan kan
2: ya ti mo pe ojulowo omo oko
4: DNA ti won tun ni
2: DNA wa ni bi e ba suju lo wa ko omo lonu
4: DNA todo ti won niyan awon ti won so pe omo alabi amo to bi mo awon na ko gbodo bo sodo o ni nkan kan to fa to fi di nkan odile won wo ah ma je si bi ma je to won enu mi dun mo le je yi mo le je yen enikan o gbodo jejo awon kan si nta ejo loja awon eyan lo si nra lowo won ti won je idile eni ti o ni je eri
5: vitiligo abi ki la ma gbe ginu aja
4: enu wa ko kan wa afofo cha cha cha nigba to ma so pe ah se ki se po je ti bi to ba ni emi mo igba ti mo wa lo enu edun e je leyin won wa mu ewe ti bi won mu to mu won po papo gbogbo ami to ti jade si lenu to ti yi gbogbo eti eka lo ba ma lo wa ni ko sun o ro le wa o
2: omo babere ni ilu ile ife
4: ilu olodun ese mere
2: nibi ti oju mo ti mu wale aye
4: ha lo esi
2: won ma so pe e mo na ma mu nbe abi idile kan wa
5: ti mu
2: ile ife won gbodo fenu kan mu
4: bo se ja wi pe ife won mu emu amo ile kan wa nbe omo gbodo mu emu he bi emi nisin omo agbodere ni mi omo olun la
2: te ba se nkan eju gbodo wa kiyin
4: o gbodo wa awa o tun gbodo pa
5: iyan okun le
4: awa yi pe lokun le baba ni
2: baba baba ni
4: awa o gbodo pa
2: ko si awori to ba se nkan eju sa gbodo
4: wa a o tun wa gbodo tun je ah ki le se yi a bere tori pe ara ti fu wa orisirisi be ni to se ni pa ati lawon ti won ti ro pe ah ehin mo ti de lesson kini o awon kan ti e wa wa mo da won tun wa de lesson kini kan but they will tell you in this house we don't take okra won fi ede ebo won fi da pe fun yan we don't take it ewo na ni o ohun ni do us and don't eleyi le se lorde ti wa eleyi le o le se lorde ti
2: won si pe ba ti se pe ni la wi
4: Any kind of way. But she can now we. Any corn, you know, Lodi. Oh, Ole, oh, she, Pataki, Papa, he let him about him away. Be one, she bought a shinny. Oh, Ole, come out to Jerry Pay, Yawto fell, Lioko, Tokuola. ibi to ba wu ko ma gbe o gbodo dele won lale to ba di bi ago mesan abo awon yawo ile alabiya mo pupo won a de won wa gbowo won wa gbaso
2: won
4: wa sure fun ni adele baba e ah mo suje ado de baba baba re afunu soyun afeyin gbomopon amoke aro wona ile oko lo nlo yi o
2: omodi ni da
4: la o bi were ah nitori re se kini so tun mo poro ile tun ni pe ti yawo ba tun bimo ninu ile baba ati e o tun ni ohun ti won ma tun di wa fun I ti isoro pe ibi kan tun niyan I ti isoro pe ibi kan tun niyan
1: I just can't lose. I think so. Role lotun losi. Eh, yara le.
2: Any kati aso le be. She come back so le kese ima kuni. Ah, only ma ku.
1: Kule ma beleni. Oka
2: busara, agbosara.
1: Oju.
2: Oni ma ku. Ma mu pe nkakan se ni yi.
4: Shebi tani oferun alafia.
2: Nkakan se ni yi.
4: Bubu enito ba wala yego tapa tapa bubu wala oferun alafia. Oro role si wada. She ari pe ngbati aso le komuni. In oh oda bi aye ti wa laju se kas oya e ja gbe pe eleyi o wa fun nda
2: DNA
4: sorry DNA section awon kan o duro fun security
2: wabo
4: awon bi kan o ni se pelu health facility loto loto be lo se wa apa ototo be lo se wa ki se pe gbogbo e o kan papo soju kan kele bele ise wa awon le bi kon oto ni ti won ile ti do ti wa oto ni ti won
1: oda e je wa ju bayi otunba se won se oro le fun eyin
2: ah won bi mo nfe kan wa se oro le fun e wo
1: tori mo mo pe agba ni ninu emi
2: ah
1: o lo je ki ma wo pe se won se oro le fun baba yi
2: won bi mo ni le fe come as your role fun ngba fe bi awa ni o ko se sin taye ti di aye laju o nigba tan bi awo di dandan o di dandan ba ti pe oju lo wo omo oko leleyi
1: to tu wa lo je pe odidi okun
2: ah won se o awon to tun wa bi leyin temi temi gba ke bi aburo ta ti gbonju won dada won se dada won se fun won
4: dada
1: oda e fe ma so awon kankan bi igba pe ti mo ba se ko si nkankan tori eyan kan be pe se to ba sise ni e ma ku ni ti won ba se ko si nkankan sugbon ada pe nkankan si wo nkankan da po ku die ninu aye eni yi to ye ko tun to awa ma saka
2: be ni ti won ba soro le fun yan koda ko lo si ibi wu ko lo pe o n lo si de o ti gba esi o o ti ko a kan lo ti adebodo ni tori pe iru eni be bo n jeun bo lowo agbo sara ni agbo o ma ri pe nkan kan se ni yi lagu ara nkan kan se be ni ka so pe en ta gbo e o pe
1: to ba wa jise fun ru eni be pe lo le nkan kan wa nile to en se nile yin se eni ama wo pe boya won se bo abi won se orisa kan nibe yen ni ko ni lo ko le dahun tori pe ati gba esin kini esin keji ati yato sirawa awa dabi pe ah esin mi o gba sugbon ile pelu won tun ma pada mu lo sinu esin yi ta gba gongogo pe ah gba adura tori pe nkan bayi bayi bayi ni ile
2: esin bi ibi to hun iru eni be ibi to go si ni tori olori esin e ba se alufa yi o pastor yi o tan bi se won o se ti eni tori pe daddy daddy ko ni je ki won le bi won le re
4: eh
2: won ni le bi baba mi ma so pe orisa oke ma je keni ko go ogbon keni ko gbon le ma ri tu je bi isu o ni orisa ki ma je keni ko en to go ma je ogbon o keni to gbon le ma ro tu je bi isu
1: tori ara se ni ago ati ologbon gbogbo wa o le gbon papo Ewo Radio 103.5 FM no lewa ke ma yi kuro kini nkan ton se lodo ti yin gogo te yin le so pe oro le ti wa leleyi aye shi sile o 0704 700 3341 0704 700 3341 kini oro le te yin gogo te yin gan mo pe ah eyi lo oro le ara oro le na ni ki e a ma lo si ile iyawo ki iyawo ma lo le oko ki iyawo a ma lo nso ekun iyawo ara oro le bi kan na ni ṣugbọn eleyi wa lara awon kan to je pe won se mo tere yi to ba dede be si nsuku wa ma gbo ki lo nwu ekun lo nwu esun
2: o ti fi awon alaga duro alaga awon na ti fi won ropo
1: alaga duro at alaga joko awon lo joko e awon ni ba won
3: iyawo so mo
2: ai ba mo en kan lo wa na o so ki adaga o edako egba mi laye o nbe esun ekun iyawo
3: alaga na ki
2: omo ojulowo omo yoruba ni ada egba laye
3: si eni to so pe ki won ma se
2: ire lo ni ori re pire tara ko apo ba irele ola ma lele baba mi ikodi mi o lokola omo ri ko ariwo yokoto ni aji.

0: about be microphone fun. Awon eyan tin nowo nigba ta ti bere eto koda won nowo daada. Ase won o ti nowo.
1: Mariwo lari gbe kun si nbo lo na.
0: Ah, sari mariwo gan tan. Eti mariwo lari ngba na. Nigba ti omobirin yi gba gbon gbon. O je ari gbogbo ika oju mariwo. O je arenu ona ogbale koda egun bode ni bi wo ni na. Ki lo se? O sun epun iyawo. O ni ohun se in respect of our grandmother to je omo ipinle wara. Omo naa si wa po lowo iya e ohun nikan. O ni ohun se ni in respect of our grandmother. O wa ki ori ki ile iya e. Iya yen si sun ko joko. O ki ori ki baba e. Baba si gbe agbondo lowo bayi pa ah. Ibe bo lo gbe bo lo ti asia se.
1: Ko so lenu.
2: Ko so lenu. Tori pe Yoruba so pe
0: e so ri gbogbo ohun to se lojo yen ti o ti dabi oro. Gbogbo ohun to se lojo yen o ti dabi oro tara yen. So ri ti ko ba se a si ma omo ki eyan bi gba ti je electricity ko mu yan
2: a ma ka lara ni.
0: A ma ka lara.
1: Kale wa fun laaye be yen. Ah.
0: On any about to hear Petty.
1: Iwe ninje.
0: Iwe ninje. Could have pony a mass on cock. Our link got us to the pong lolo joan or dry your tea any. Elate you money, or you want locum, Monica or wag boo. Lashy debe, Ben, on your wag boo. Lashy debe, a long fish. I know.
1: I don't care now.
0: I don't wish
1: I go to.
0: I ban wine. Whoa, a banning motifer. Owo oduro o ma ji fe pe sere. Owo awu nu pe. Ah, oni awon lomo aji lala eso, o ma ji fojo gbogbo dara bi egbe. Wo ai bi mo lohun ko ma rewa. Oni omo ton ba bi lohun ti o ba rewa. E bere lowo iya en bi o ti gbe wa. Ah, kan na re laye. Owo oduro o ma ji fe pe sere. O ma ji boshin. Ka bi esi o.
1: Omo mo to se mo loja.
0: Ngba ti mo fe won. Se o mo ko mi ko le mi.
1: Aro wo ki
0: bi. Price yen wu.
1: We man
0: Rice yen wu.
1: Oh, gbera.
0: Iya baba come back with me. Iya wo money ma. Ko se re si to nse. Mo ni owu dada ni ma. Ko wu. Won e so be li bi o. Ko ma ko bomo mi fun mi o.
1: Are.
0: Okunrin ni mo si bi.
1: Ma se pe wu.
0: O wu yen iwo ni lodo won eni. Elekeji. No ba so fun mi leyin ta se ko mo ton. Ah, la be kuta ko ba di lola o. Mo ni ko ba di kin. Mi no dey live Lagos o. Omo baby ti o ti le ni. Ah, ko re ma seto, a ma lo abe kuta, a ma lo le wa lara ro mi. Mo ni kini gbogbo le alaye boko mi soro ni, kini yen. O ni yen, so mo pe, o mo pe, o mo ko. Ah. Gbogbo ibi ton tin gbe oro lo yi. But if you pick your shop, meta,
1: Pesalo.
0: Did you know what I did? Munko, would they escape Lojoy? And I went to my grandmother. But some other grandmother at me, Mobri Lomia, Kilo Shelley, old bear my daddy, I won't the nigger, I won't see fair. What about whitey, I'll commission my lot of me, Toshima, allow Miss Moshama to come banya. Emma Mummy low. This is the reason, and are the reasons. Timoshe. Japa o. Ah, mama mummy mi ba ni rara.
1: O to japa.
2: Wa japa da.
1: O ma japa da.
0: Oke okuno kuure.
1: Baba
0: omo lo lomo.
1: Igba ti mo fi.
0: Igba ti ohun ni igba ti baba re fe iya e lowo mi. Ti won bi iwo. O ni ohun ton se. O gbo mo won pada lo fun. Doro ba di ko soro mo.
1: No case.
0: No case to answer. Doro ba di no case. Ngba ta si lo eru n ba mi pe omo mi taye mo mi mo ma je n tori e laye mi bu ekun ngba si lo apada omo si wa lalafia omo si ndagba won ni e adekunle ma. Omo mi nko dada lo wa se kini ko rara ma se kini ko rara ma
2: eleyi
0: nko rara ma ehn a ba fi adura ti

0: oro leyin fun mi adupe lowo
1: olorun
0: boya beyan ba wa so fun won pe e ma se nkan bayi fun mo mi boya nkan mi boya nkan mi ibi o mo tori pe lodo temi na mo mo ni le wa ba gbalagba ba tun dagba to ba darugo to ba ku e tun wa pe ara ale iya e
2: bebe
0: e para ale baba e
1: beni
0: lagbaja lagbaja omo lagbaja o se daada bayi o
1: ben
0: won wa so fun e tun wa gbodo fowo kan eyin ni eyin lo bi o boya nle alade todo temi won wa ni awon le ya awa yi sotun awon le baba awa yi sosi
1: won se wa fi ile
0: o ti e ti mo ko suku that is the culture awon ko yi sotun e bi ile baba a yi si osi ma wa file lo si iwo mo lo ma wa da nkan yen pada si gbeleje
1: tere pe won ti won yon die fun e otumo e joruba
0: da sha ma je pe to ba dijo igba te be si ku won duro ti e to ba dijo ojo mejo a won ti bere eto e mojo ojo a se pari egbe ile won lori ni be ni won se lodo ti won
1: to e se o
0: as ma fun mi lejo je
1: Olorun ni ja je
0: ani jewo
1: to Radio 1 103.5 FM le wa e ma fi igba kokoko yi kuro asha ti ise na ni eto te ngbo lowo lo ni ise wa bi Radio 1 103.5 kini asha ti tin kini ise yin ki gangan o le yin gan mo si oro le elomi oju tin ti pe ah iro oro wo ni won tu wa ni ki wa se ba se iro oro elebe di ni abe wo ni mo fe daruko nbe ba oda oro wo le yin mo gangan fun oro le lodo titi yin oju opo o sile o 0704 700 3341 oda be amoro le e pe ye ke mowe te mama gba ewo tu loro le ba won tu ti bere lola tun de o tu ti de lale yi o ewo tu loro
0: won le na mo ma bere lowo awon
1: hello e kale o
3: e kale ma
1: e kale ma o first caller ki loruko yin lati wo le tin pe wa
3: Eto
1: ni Olorun lo nto.
3: Moruko mi ni Morupa Korede lati Okijo.
1: Ya fi moru Abileko. Abileko
3: Morupa. Ọ̀rọ̀ náà máa ṣe ń dìre wa ni tá ọ bá bí ọmọ. Ẹni náà tó bá jẹ́ obìnrin. Kó fẹ́ mú di ẹ̀tẹ́ la máa ń jẹ́ ní
0: tiwa.
1: Kò ṣe ẹ̀tẹ́ àtẹ́.
3: Àti jẹ iyọ̀.
2: Ẹyọ ti lè poníyọ̀.
0: Number 1 ijo ti aba jo la fin oba
3: ijo ti
0: ijo ti aba jo la fin oba ijo ta ba fe jo la fin oba
1: e pari e
3: yawa
0: iwaju ile baba eni la ti koko gbianju e
1: ka ma ba te oda e seun
3: eto
1: ni olorun lo nto oda ro ala ma jari wahala ko luwa e ma kankan lo wa lo jo ni waju ile oba ko wa di pe ki lele enjoy
0: ki sokoto ma
1: le ko ma lo faya ko ya tete ma bere sinjo laarin awon ara ere kon bawo ni se mo se daada 0704 700 3341 0704 700 3341 oju opo ta lo ni e kini oro dile kilo ro ele ti to do yin kini e yin mo gangan nipa oro ile lodo ti yin e de tu pe wa tori ati se be ati yi wa balabi ti ati mu owe ta tin pari owe wa 103.5 fm radio one lewa e ma yi kuro asha ti se na ni eto tem lo lowo lowo

0: lo e ka le o eto ni olon lo nto o ki loruko yin lati bole tin pe wa o
1: ibrahim lati
0: mowe
1: ben wa
0: oda kini awon ara mowe nko o
1: ada ni wa o ala ti awon
0: awon ebe po awon ara le yin tin bere won na pa abo ni mowe le ngbe apa abo ni mowe le wa
1: Oni yorin.
0: Ready, I will learn. Ede mo pe ede gbe wa ede gbeje ede gbefa ede gbeje ede gbejo ede gbeson ta ba ti lori ede gbe wa owe ni e pari e ede pin leyin ede gbe wa e ma wori ede won ne dan wa ah mi o ni pe so yin number fun wa e pa ta o fura yin baba Ilorin ede pin leyin ede gbe wa ade pin lori ade pe gba Oda ke to lo hello alagba Ibrahim ke to lo e ko orin nu awon orin alo apagbe taye atijo
2: te ko
0: awon elegbe wa mi eyi te mo ke ko
2: a ma ba yin gbe
3: kalam ni omo
2: okay
1: ke ko orin ninu awon alo apagbe
0: awon alo aye atijo be ni orin alo apagbe kan
1: iya iya lo bi de ru
2: Agbo ade wa de fe ku fe agbo wa de agba wa ni su fere ku fe aja duro ro mi leru fere ku fe da pa ro mo ewe mi a o tun ba aye e ti fa mi eyan fa lorin o ya ri la ba be le se ana ko mi la fa
0: Oda 103.5 lewa esheun alfa alhaji ibrahim lati mowe
1: esheun baba
3: moni ana kumi lai
1: yes baba ka amalla waji awolo wale ku yin woni yo
0: amen
1: e ni se se pelu go olohun
0: amen
2: allah
4: Hello,
0: Eka lesa ki loruko yin lati bulletin pe wa.
1: Eni Olorun pa ni o lati ku.
0: Alagba eni Olorun pa.
3: Eda aye ko le pa.
1: Eh, iti gbe o.
0: Ogbere, ogbere, ogbere.
1: Ara ya be ti bo pe fun wa.
0: Ashodumare.
1: Eh, te je ki oporopo gba bi ile. Be tin je ka tun ma ron ti ile.
0: Ese, ese.
1: Eh, di kuru baba wa ko wa pe ni Olorun ja di won pe
0: o. Amen.
4: So 103.5 FM lewa ke mayi kuro 0704 7003341 0704 7003341. Hello, e ka le o.
1: E ka le
4: sa o. Kilo ko yin lati bulletin pe wa.
1: O ko lati agbotuko agege alaparika.
4: Agbotuko yo lati agege kilo ruko yin.
1: Alalubarika.
4: Okay. Alalubarika. Gbogbo alalubarika. Oda, e ba mi so.
3: Kiloro le
4: yin o.
1: Okay,
4: nle mo.
3: Ko si
1: mi ko special
3: general.
1: Eh, demo tumo e. Ko la ma bo mi lese.
5: Number five.
6: Aki ibarugbo lejiyan.
5: Aki ibarugbo lejiyo.
6: Jiyan. Agiu.
4: Eyo ki n ba gbalagba agiu.
5: E ba lo o pa so.
6: Aki ibarugbo lejiyan to ba n royin igba ewe ara e. Ta loku. Ti o wa ma ja aniyan ipari e ni.
4: Oda ke to lo e ba mi ko orin nu awon alo apagbe kan
5: alo apagbe
4: awon to wa nu alo a ma gbe ra pa
6: awon lelegbe yin
5: e mo ba mi gbe
6: ake e be ni
5: e mo lo pe omo sain
6: omo sain
5: igba re ri ta
6: omo sain
5: Loko onre ni oda o.
6: Omo sain.
5: Agwewe un lo buri diwe.
6: Omo sain.
5: Ijulan lo bu okun.
6: Omo sain.
5: Manduma omo sain o.
6: Omo sain.
4: Ese shi wa dupe o baba alalubarika lati agbotikuyo. 103.5 FM lewa asha ti se na ni eto te ngbo lowo lowo e je ka duke e je ka gbo kini won
6: asibu mi ni mu je
7: jo mi jo
6: obu mi ni mu je
7: jo mi jo
6: o ti wa nlulu bi awon egun bayi o ti anu egun ni e o de wa nlulu aya

0: Radio 103.5 FM lewa ke ma yi kuro
1: akiyin kabo pada lekun si si ori eto asha ti ise yoruba nile se radio 103.5 FM
0: 0704-700-3341 0704-700-3341 eyin na ti gbo olajulode ti a fi gbagbe gbogbo nkan ta dayeba olajulode ta fi gbagbe asha idile wa olajulode ta fi gbagbe gbogbo nkan ti o ye ka ma se awon nkan to ye ko mu wa ka ma te siwaju mo koko gbe mi ni omi nu o se mi fuke pe kin so jade
1: so
0: ninu mi wa dun pe awon agba agba lo wa waju wa mo de mo pa awon kan gan wa nu le nsi to ye pe won a ma ro pe boya ta ba ti e wa se kini boya ko ba ma ri bo se ri bayi se awon eyan ti o se pe leyin ogbon odun leyin ogoji odun leyin ogun odun leyin odun mewa ti lagbaja ati tamedu ton ti fera won won wa se wa ma so pe omo yi o lagbaja ko lo ni o boda akin ko lo lomo o boda bayo ko lo lomo o boda bayo a se wa ri pe ase ohun o lomo nle omo olomo lo n toju fodidi ogoji odun fodidi ogbon odun ogun odun omo olomo lo n toju ibo lo ti fe bere papa julo omo to ye pe o ti loko abo ti niyawo o ti e ti lomo omo ti boda bayo de n wo pe emi mo de ti di grandpa e wa pe won ni iya lo mo ta lo lomo le koju si iya bayi pe o da ile okunrin gongongongongon ohun lo ni eyi tori pe to ba mo pe ohun ko lohun ni ko ni lo so be a ti wa bo se ma sun si bobi a ti gba yi to je titi e gongon iyen ni pe soro se kala sefun se ko ba mo kini anfani to wa ninu nkan bayi
2: yoruba soro won po we won ni omo to ba so lenu o fa po ya ko
0: ko
2: tori iweta la se ni were ile
1: na tun ba po loju
2: be ni te ba na yen nda nta se bi le lu ma para
1: be ni
2: won na mi nle o olodun kan lo ko re ni te ba gbo ni ile ko na mi lode o eyin agogo e fokan bale ibi to ba ti ye na mi ile alanu rojo o ni nkan ta so ko to ma so be eni ti o to na ni ile o na ni gbale to ta wo de awo de afo nitori de eyi na se ma ibi kibi ti ore mi ba wa le ni ibi ile re ni olota de mo lorota
0: o ko
2: oh bu bayi to lo pe ko sa damu aye ko damu ro bi ti de mo lorota ko oh bu bayi ni
1: opo mi o mu lawa eleyi pe olohun ti e ta bo niwo pe en ta lo wa be wo lorota se gbogbo ilu la gbogbo ilu iwo lo gba ni
2: won le ji lo pe ka lo pe pe se o obirin kan pe won ti fi ami o ile wa leleyi o
1: tori awon kan ti e wa temi mo onipele ni won gbogbo omo ile won pele ni bi won ba ri pele lara omo mi
2: omo lagbaja
1: ni ile baba olola to nbe bi kan ni awon mi gan so mo pe awon okunrin to ba je gbajumo ngba yen ti
2: to ba fe kola
1: ti won ba kola fo mo yen won ti o baba yen o ba gba omo jare won wa lo buru la yen gangan soju omo be ngba to mo yen wa dagba to ba mu pada wale awon egbe oni kan tori won ti ri ohun to so won papo
2: kebe ni
1: orole
2: ko se fowo ro seyin o
1: awon ewu to wa nbe ni pe omo ti won se ki la se dna fun ti o si je pe enikan soro o ni omo ti won ba bi pe won ma ton ba ti gbe jade olorin kan na so won a gbe bota won a gbe wole won a gbe bota won a gbe wole
2: afa kan so be fun
1: wa awon kan wa ton ba bi todo ti won won a ju sodo bo ba ti pada wa won ti se
2: dna
1: fun niyan ti o ba ti tete pada wa ton ti fura pe ki se tawon bobo olohun ba jo to ba ti gbe iye tete ma ma gbe sa lo sodo eni ti o je pe o ba ni
0: awon
1: to ba ri gbe awon aimoye iru e be to je wi pe rara ohun ti o sele yi eleyi o nse ti wa o bobirin yen ba ti kese boko bi o ba ti e wa je pe ohun ni o je ya ni o je baba omo yen bi o tete gbo omo yen lo wọn a ma lọ máa tọjú nǹkan ẹ àwọn ẹni bí a dẹ ti mọ pé kì í ṣe ọmọ tàwọn àwọn ò ní wo ọmọ
2: ọlọmọ kan tọba ti sọ nìyẹn tó ẹni máa wọlé máa palẹ ọmọ mọlẹ
1: tó ti máa tètè sáré gbé
2: ọmọ yẹn
1: kò ní fẹ́ káṣírí òun tú ó ti mọ̀ wípé won ni aspect kan niyan se bi laye igba kan lo je wi pe eru ma n ba awon eyan oni oloja to ba koja si oju ona oni a ti se ami iye to fe ta nkan yen eni to ba debe lasiko to fe mu ninu oja yen to leru osisi nbe a fi owo e sibe oni awon kokan to ma n fi si die ki je pe o le owo awon yen na ja ngba yen ki je pe o le owo won ja
0: ti pa lele lori
1: to ba debe ori ale yen ale yen awon ilu kan oro o ti won tun ni won tun godo pa ale ni ilu to
2: won
1: awon ni nkan mi ta won se to yato si kon pa ale tori won so wi pe oro ilu ta won ni won godo pa ale le nkan be ilu mi a ti pa ale le nkan e awon to nkoja lara nkan yen o le awu won ja sugbon won o godo ja tori pe o lewu security aspect
2: ilu kan wa le yo ba won godo kun yan ta be wan godo kun yan ta
1: sori magodo ko o magodo ni o podo a godo gbo awon ojo wo ni ojo aiku ojo osimi ojo ose a godo gun odo nbe gbogbo n te ba ti fe se e mu se yin se lati jo ojo aje bo ba wu yin e de eroka nigba to ba wu yin lojo osegun e mu se lojo ojo ru bo ba dojo ojo bo e ma simi ojo eti e wa se maya bo ba dojo abameta esun leyin lo nise amo bo ba ti di ojo sunday podo won igbo nbe ne magodo
0: magodo
1: ewo tun ni
0: o se magodo
1: magodo ko magodo ewo tun ni bo ba di job mi a da pa abe yen orisirisi awon nkan lo wa ba le ile ti won so fun pe eyin le gbodo ma nilu yi o okunrin o ni wole losun laago meje obirin benta o nfo obi boyo lobi lawon oya obirin benta o nsepo ko si wole o nse o mu eni lowo agbadarigi ele obi lo nsa to fe di lo soja iwo wa fi sile nta o losun rara o gbogbo won a wole iwo lo ma pada gbeyin ni di agbantara koda won ti mo ma gbe pe ba lagbaja ba lagbaja ehe o ti mo pe gbogbo won ti pe ti le niyan
2: iwo
1: na ma wa bere lagbaja nko a ma daun wa ma bere lagbaja nko a ma daun bo se nse lodo ti won niyan oju se won niyan yen lo fi je pe bi nkan ko ba ti wa sele won o ni so pe aa to ba bi so pe omo nu ile kan lo pada wa bo ta tori awon ni won ma ni palo to wa lenu ona
0: ohun lo fi se pe titi di ola awon baba o si ngbe yara to ma won ya
1: to ma wa lenu
0: won won gbe sinu ile
1: won ti ti ni
2: omo to ba be sneak jade en to ba be koko wole
1: bi iru gba ta wa nse omoge o ni awon atori to gun daada bayi igba ta n jade kon ti ri wa tori pe ta ba ti sadu ago mewa ton lale onikaluku gbodo bo sori eni e kusun olude adepo bulala wa oju osan ni fawon okunrin awon atori to gun yen awon obirin melo lara wa amo bi to ba won ko joko si owo won a to wa sa owo won a to wa sa ni o mo atori eyin egun bo se ma ngun awori ni dada lowo a to wa sa ni orisirisi awon nkan be yen aspect won o po dada koda o tun ma fu obirin ni igboya ati ikapa soke pe ebi mejeje ti mo se sile oko mi ojulowo omo ni won tori bo ba dola bade ba nkan ni bo ba dola boye ba nkan yan bo ba doro gba ta ma so wi pe
2: omo ta ni wo
1: omo ta le edake omo baba lagbaja ni
0: ori je omo orisisi nkan lati e fi nda won mo elomi wa e ti la ma fi da mo elomi o le se pe atapako bayi ni
1: awon kan atari
0: awon mi atari bayi ni te ba ti roju won ti wo pe awon mo le bi bayi
1: lagbaja ni won
0: awon mi bayi won jo bi awon ebo awon chinese awon ilu kan ti ni imu elomi te ba ti ri won abi dudu won o ati pupo awon o won se ri ati omo lagbaja ni tabi a idile mi abijo tabi ninu ohun
1: be ni
0: won jora won e ti mo ibi bayi lele
1: se ba lawon enikan e ti ma pe loruko aburo aburuko egbon lo ba ma wa rerin so mi pe rara egbon mi niyan aburo mi niyan ah ah eyin jora yin be ni ma be ni ma
0: o ni pe ki awon to je okunrin ko ma ba di pe won padanu tori bo se nsele laye ode oni te pe igba mi e wa ri pe lagbaja ati lagbaja lati opolopo odun to ti fe ra won ase omo to wa lowo Eko nse ti e
1: awa di pe meta ita to bi eyo kan ni
0: awa di pe
1: awa da pa
0: ta ti a ro se bi gba to ba ti e le eyo kan ninu meta o si san ju eni ti o wa ni kankan lo ba wa di pe nse fun ara e lo wa do won wa fe se awon mo ngo le se tabi ko se yawo le se ko ni gbogbo awon odijo duro saye lati gba re kuro ninu wahala bi eleyi la se ni osan
1: ke mo
0: lati mo awon nkan te ba nse nile todo yin
1: nkan te ki je e mo ke to so da yo yin nibi te ba lo
0: e
1: e se sin o
0: ke ma ba gbe ti o ye ka gbe
1: amo e ta lo fe ku
0: eyin fe ku
1: agbote ku yo lajege
2: iro ta agbote ku yo
1: iro la ko ni fe ku
2: ta lo fe ku ojo ku e
1: irara eyin eh ati awon eyan ti ti won o fe ku to je pe boya won ti egbesin ti won wa ri pe nkan kan se won boya lohun wa gbe won pade alawo ore boya lohun de gbe won pade awon afa to bo lohun to ra webe to lohun ko si boya won de pade awon woli ti se pe won fe gbowo lowo omo ki won lu ni pai pai ti won wa so mu pe o lo si ile yin o ibi ti won ti bi e o ma pada lo si
2: be
1: nto ba ti debe bere lowo awon be awon soro bere awon kokokan awon kokokan wa to je pe o ye ko se to ba wa se ton ko pada wa opolopo awon eyan na ti won se si ni won ti wa ngba ta lo fe ku olodum ma ja ku bota yo
0: nkan ti ibi te lo nsin o je ki ran ti oro kan teyan kan to ba wa so ni opolopo odun seyin seri arabirin yi o ti wo omodun o ti fe wo goji odun o tin to lati lo ogoji odun se ko ti ju lati lo ko lo
2: o je
1: ma re ni ati
2: ti gamo
1: o fi akoda mo to obirin ba dele oko odun me odun marun mejo lawon eyan bi ji ji
0: omo nibi to wa wa o de
1: o do sharp shooter e ka re lai e ka re lai e ka
0: re lai o ni se gidi
1: ise osun adowo gbogbo ise ale be ba tin do bale omo ni omo ni omo ni
0: alafia ni mi olowo lowo onise gidi daada ile ise gidi lara awon ile ise to ye pe gbogbo eyan patapata lo mo oye lo tin sise mi idaruko e nma to ma fi bo kaakiri kaakiri o ti lo sile lagbaja o ti lo si tamedu o ti lo gbogbo kaakiri kaakiri lati lo gba adura e mo nkan to pada so fun ni bi awon elesin ibi to lo eni to lo yonda fun to je woli to ba pade o ni pada lo si ile ko wa ra awon nkan dani ko gbe lo ko wa bere lowo lagbaja lagbaja eni yen wa nbe ko ri won ko ki won ikan se ri ngba to ma dele se ri kon nkan to won fi we ni kekere nigba ikoko leyin se mo ni o ti lo goju odun kon kan yen si nro mi
1: ninu emi
0: kon kan yen nro mi to won fi we o ni won sese wa fi pada we bi igba ton we ikoko ninu basia ton tin we omo igba na lona to la fun
1: so so ma di na mo wa
0: awon to wa nile ijosin ni igba ti o fi so se testimony la pe oro eri igba to so awon lo pada wa ba wa bi se pe nkan bye bye iyen ikeji ako ai kini ikeji le yi to ye pe ta ba lo lati ni a lo se adura pe awa laibi ipago ibe ni awon woli ti nsoro arakunrin yi omodun me omodun marun le logoji
1: 45
0: ko niyawo debi to ma bi omo o de si pe pelu obi ki lo sele ile ni won ni ko na lo seri obe ton gbe fun iya agba kan ni igba yen won lori aja ni ya yen ti lo gbe obe yen wa obe ta n wi bi igba pe sese gbe le ni aro yi ni ko kan ko baje ki lo wa de ti ya o fi je obe na obe wedun won kilo de ti ya o fi je tori pe eran kan ni won fi si ninu agba inu le de ni e se ma fi eran kan sinu e se ra won gba mi ta ba nse nawo awon ta ma ngbe se fun pe e ba mi fun won lo nje e ma ye wo ko ma se pe eni to ye kon fun ni meji e yo kan ni won ma fun boya eni to ye kon ko merin fun won e fun yan ni nkan meta o eni to ye kon fun ni merin boya meji pere ni won fun o de ti mo pe merin lo to so to ba je yin ni o mo pe merin le ma gba sugbon ni wakati ati asiko yen a ni igbagbo pe yin le ni pe kon se be e fi tembelu on ni papa o se se pe eni to je pe jo nja ni se pe ni wakati yen boya ojo meji si gba yen abojo kan si gba yen e ti jo ni gbolohun ato sira yin a gba pe yin le fa se ri pe won ran won pada lati bi ton tin jo sin boya lole ko lo gba itusile awani fa abada ki lo sele iru obe wo lo se mama wo beyen igba tawon eyan be sin soro o wa se pe mo mo pe bi mo se so yi awon kan tun ma so pe ah awon gbo awon gbo awon gbo ati gbo ibi kini ibi kedi ibi keta ki lo sele ase bo se ma ri niye e ma je ka ma se awon kankan bi e won so pe kini kan o se won ma pada so fun wa pe ibi ta tin do se boya an se adura aba an se kokon to ba tin nkan bayi pada si le won ni pe ki eni to wa le lo nse oluwa won mu ya kan ni ya je
1: wa le ni
0: ile yin ni lo pada lo se oru ton ye kan se fun
1: yan are ati bi eni to je ezin onigbagbo o si nse
2: tokun
1: o tun se o de n sise o n sowo gbogbo eyan ri pe ni sowo ni gbogbo eyan ri wi pe ki sole awon eyan mo wi pe a ke kanju obirin ni amo o ni afi bi igba ta lakun isepo
2: taro bata le awon danu
1: eni be ni eni to n sise ti eni ti awon omo odo e da ju lo ni to boro ba ri be yo ba ni boro ba koke to ba
0: ko
1: o ti gba sura fun lai o ti gba awe o da obe o le mu ko tu gbe kuku are o tu to awon to tu se ju ti e lo ejo ani at this corner this and that mo ngo ta won omo se ti won mo employee mo ngo ta won ti mo fun loja ti won wa nkoja lodo mi lawin ti won ma lo ta mo wo wa lose ton so fun mi pe awon sawojo awon rale te ko gbe moto wa to ni owo ere to hun ri ohun dajo ohun gogo to hun wa je transformer to hun so fly ina sodo won ohun o ma ni nkankan bi igba to se pe ohun so owo yen koju owo yen sa ti pe owo to fe pada si factory ka won tun fi koja wa ta gba ton se lotun o ya li elesin mi lo si o ya nbe kan won ni en yo en le o ti mo awon baba mo ni mo won ti man ki en le o fun rara enu e bayi lo fi soro na o dabi oro eri na lo eyan bayi ni yin nkan bayi ni yin ti bi ni yin tohun ni yin igba won sa ki lo berebe se mo pe ni nkan bayi o ni e jaku it has been odin kini eyin o ma so to ba wa le wa ni won ko ma so ni se o ma so e gbo ri abi e pada wa lo e wa wa won to ma so pe won ti ku o si tun ma ko enikan ẹnìkan tó kù ẹ bá àwọn èèyàn ó ní ìgbà tó hùn débẹ̀ ẹnìkan tó máa rí ẹlẹ́sìn tí ò ń ṣe tiẹ̀ tóun náà jẹ́lẹ́sìn ìgbàgbọ́ ká má sọ pé kinní lòun náà ìyẹn wá ní ẹyin nìyí látijọ́ yìí wọ́n ti ń wáyìn wọ́n ti ń bèrè yìn kinní kan ojú omi oníkòkò funfun wọn ni wọn ti gbàdúrà wọn ni wọn ti pè ọba ti wá yín olóye ti bèrè wọn lẹyìn lẹ gbọdọ débẹ wọn lẹyìn ló wà ń di ẹ gangan ẹyin lẹ gbọdọ bomi sí kò sì dé lu káàwọn yìí ká má dà á bá òkú lọlé olóró wọn ni wọn máa ṣe ọdún yẹn nígbà báyìí gbà báyìí òun ló sì wọnà ẹjọ ìṣàánú ẹsìn tóun ń ṣẹlẹ gbogbo ayé mọ òun mọ ẹ má jẹ kó fi ayé fóònù ti dé kó má fi snap gbé òun rárá ó yá ṣe báyìí ṣe báyìí ó sì lọ odò ó sì lọ pọnmi náà ogbe o da si bi to ye ko da si leyin to da omi yen si bi to ye ko da si won sadura won se gbogbo nkan awon to fe sogun won sodun won bo ti e je pe o gba bi ose kan nibe o pada si bi to ngbe si di owo e o se lo de mo pe ru awon odun yen o le gba osu meta e kokan a kan lo be ara nkan to ba lawon ton se oni kini bubun to koja lo ah a kan se bi kini e fun won lowo won fun won lowo oro yi pada o oro yi pada nkan mi si bere si ni sele to je tin ti dada to je ni ti dada
2: to
0: kala ba ko ran wa lowo
2: de to fun mi leti
0: beni beni
1: Baba son awon kan na wa na to je pe won gbo wa lale awon kan ba ni ah ra ra ra ra ra ra eh awon kan wa to je ma so won ti mo ninu won eh yes ko si un to buru nbe tori pe bi ta ba ti bi ni ohun la se e si o de so wi pe boya iya je eyin abogi bope eyin wa do lesin yes yo wu ke ma se
2: princess awon baba so pe ina le lo mero ko ma ya gbe yin ina le
1: okun nbe lori eto pelu odo agbala won abisi
0: beni eh ki a to lo lasale mu dupe lowo otunba elugbaju ta pe ti eda wa be na mu dupe lowo mo ba fo lasade ade tun ta pe te je wa mo dupe lo ye abileko morufa eh alagba ibrahim alagba kasim alagba ni olohun opa alagba lalubarika gbogbo apapa fota la lalubarika mo ki gbogbo yin lekan si pe e se 1030 atayin te gbianju lati pe sugbon ti igbe se kini to nwole to nre ebete e se adupe lori oro idile ta so mo mo pe gbogbo ala ti ni nkankan tabi keji ta ni sinu ta mo pa fe se igba mi won le ni ki awon iya wa boya ewure ni won sin ni abi adiye ni abi nkankan e ma ri won to ma ma fun won ni onje e ma wo pe kini ya agba nse kini ma mi nse eh to ye pe gbogbo gba ele ele abi kini kan lo nfun ni onje eh yi to fin se ye o je bi adura na ni fun awon na e ma wo pe e gbogbo eyan to ba da awon kankan sile pe o ya ki eh boya ewure ni abi nkankan to nje ko ni gbogbo e ko ni won fin se ibisi eyan ko se gbogbo eni to wa legbe wa lo se ibisi wa ngba to ba je pe awon ni nkankan to nsin mo wo foran kan ogogo omo kulodo ati yarembu ati ikonu awon ati wakan
2: o jelere
1: ri
0: itage kolon oba ko te ogogo tai wasani kolon oba ko ba te si afefe ri awon lo se foran yin nigba yin yarembu ni ya won ko leyele to nsin nkan wa lo daada fun awon omo tori pe won ti bere sin keyin si ya pe kini ya se awon kan ti won ni fe iya won ti nfi oro si won nu pe ah iya yin se gba o nsawo kini kan won ti nba won ninu je si iya won sugbon won tun pada pade alaafa to so fun pe e lo be lowo iya yin pe nkan to nse yen kini nkan to tun mo si sugbon won wa tu wa duro lati gbo pe nkan yen kon ran ya lowo dele kaka be won mu ya won ni eni to fo bage o ba di pe ya o seru e mo won mu gogo yele won pa ko si nkan kan ti ya le se mo iya na wo nkan wa be si ndaru fun awon omo o ndaru fun awon omo won wa pada to la lu fa lo alfa ni
1: ani
0: pa mo ni keke be lowo iya yin pe kini nkan hun ko je ko fi ma fun won ni onje ko so tun mo fun yin eh won pada bere iya ni se bi nkan to n se lati fi ri pe nkan te si waju se bi mo ba se n fun awon eyan lo n je ma to won dere yan to si o n fun awon kan osin lati igba ton ti wa n kekere se bi beji leje ati igba te ti wa n kekere mo tin se tori kaye yin ba le ma te si waju na ni won be iya o won be iya funra won ni won pada lo ra nkan osin fun iya won funra won be si n ko wa mama o ya igba e ma fun won lo n je bi a se ba pe ma fun afun lo je ni nkan ma pada da fun awon ibeji iyen lo be lorisi awon nkan ti awon obi wa ba se e je ka ma se kini e ma je ki a lu okan emi pelu won kini won se e so itumo onje te n fun awon eyan ti o bi wa ba n fun awon eyan lo nje ladugbo e ma je a so pe mommy ki lo de owo po lowo yin le se fun won lo nje ka wa tapa si o se nse ko se pe enikan soso to n jeun ninu onje ti won fun won yen ohun gangan fun rare to ba wo inu yewo e ni ah iya lagbaja fun lo nje a sadura fun iya lagbaja a sadura fun gbogbo awon omo to bi ohun ni adura to fin duro ojo kan ta ba fi fun lo nje o le jojo na ni nkan mi le sele kolon ba ko jo ko to wa sono ko ma je a sise ko ma je a sije ko ma je a simu ko ma je a silete ka ma sirin ka de ma safojudi 103.5 fm radio 1 lo je be to e ba wojo agowa a ri pe gerege bayi lago meji la lo so po un lu ati iwo nu ojo mi omo lola ola mi julo omo rogun mekun boru ola omo ni baaru fufun omo agbara meta lade laja emi ti yin tooto ni oruko ga agba ti se radio 1 103.5 fm to ba ndi ose yi to nbo lagba olorun ba e mo pe lati ojo sunday ta ba ti ri ale aria la pada ri asa ti se ni ojo keji pelu awon eto wa lokan kan deji to ba tin di owo ago mejo abo lojojumo le ma pade awon tegbe wa lori kati ti ede yoruba ton ma fun yin lawon eto lokokan lejeji te de ma kogbon ninu e ese tente ti si wa orun ayo na la osun o daro. On behalf of management and staff of Radio 1 103.5 FM, we do want to say to you, thank you for staying tuned to the station and thank you for calling into each and every one of our programs. Till later this morning when we come your way again at exactly 5 a.m. Good night. Stay safe and stay blessed.
3: I pledge to Nigeria, my country.